disa kosa. Sa zot pe se ba kou me wi. Ma, la ma ka kou wi kon sa men don. Se pa COVID men yo kontre. Ma ka le koute ti emisyon nan le radio. Ma jana number one prefer. Me wi epi doktor Danon. Mais ma kadou sa sou ni COVID la ou koute sa ou kwa de COVID. Sou ni diabète ou kwa diabétisé. Ma zi zot sa chou.